0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the voice for entrepreneurs.
2: Roma ti jade ashentele ni soro ba mi fa keye soro kagbo soro.
3: Lede jo Friday abiya macha mi adura re ero re kitiyan ti wahala re lori akobi re ko ni ja sasan. Yesu mi o. Aba mi oluwo nkoko aba mi ajawo nkoko. Aba mi ti o je ki isuwo te lowo niyan. A fi wadu wadu dabenu ni waju olore. Gbogbo ile ke o go. Paso fake ye mane baba ti gbadura fun awon omo lagbaye ti wa lori afefe o. Adura kobi lo gbe mi wa yin o ni mo boja kobi re o. Adura kobi ti toni foto akobi ni ko ba mi fi segbe radio. De ba bi gbe mi segbe radio re tori akobi. Sori foto akobi re yo ni ri ko bu sekun. Foto akobi re ma soro ni bi giga. O ni ri foto akobi re ko faya o. O ni ri foto akobi re ko sito. O ni ko foto akobi re kuro nle o. O ni ri foto akobi re ko pose. Foto akobi re ko ni yonu dayari ogba ewon. Won ni fi foto akobi re je polo ofo. Foto akobi re won ni fi se dagbere re lori Facebook. Foto akobi re ko ni pada don ti wo go fe ri mo. O de ni pada don ti ba ni ninu je. Foto akobi re Olorun ma ba mi fi han olore. Foto akobi re ma soro ni bi giga. Won ni ko di gbo se sori foto akobi re. Won ni ko di arin na ko sori foto akobi re. O bi ti wa ta akobi re fe lo je sure si. Owo agbara Olorun ya ko wo. Owo iyanu ti fariso oya ko bale anu to soro gbagbo olua ko fo mi ise mo so mi edo mi anu mo so mi edo mi gbega mo so mi edo mi aseyori mo so mi edo mi ojurere mo so mi edo mi ranlowo mo so mi edo mi gbega mo so mi edo mi gbala mo so mi edo mi asiri bibo mo so mi edo mi wosan ona anu la fun wa tomo re ona serere la fun wa tomo re ile omo re tagba oya gba pada orere fo ninu aye wa tomo re Jesus ma gbe omo re nija adani waye gbe wa tomo re ro ogun omo re ma faran idi wa saye omo re ma tete jeyo ade ogun re ti omo re si ma joba omo re oni fo sele saju ogo iwe re omo re ko ni di yeye mo lowo o amo kokoko ni fa ikoko omo re mo le o wa riri wole lateni lo oya ire wa to gbe mi oya po jade aye oni fo mo jo siyo ibi taraye ti re ti koju ti o oju oni ti o rara o ti possible ni oni jesin lori omo awon anu David ji orun jaware re lataki ju lato ni lo anu ki pon labe orun to titi orun anu omo re ma si orun owo ma ji tori bukata awon omo yi orun Joseph si lati ewon o di oba omo re adi oba orun Mordekai si ori oju re re gba lodo oba wa roju re re olorun ojo ti anu kana o do lomo oya wa po lomo pe orun anu sera si lojo ogbo mama loruko Jesu Olorun ma ranti re orun anu Jabesi si odo lori ebi oya omo re ma do lori ebi ari ba ti je ni ile alaye aka sebu eto te ile oto odi ko ni bori omo re o aka chapter 4 verse 7 ke ma di petele o omo re je nta yo ya ko ni ta lori ile agbode gba kukuri bi to ti ro njeje loruko Jesu ko ni mo e lowo o ni ti se ise lato ni lo akola wole re ko ni pada akola wogbo o ni rogo eso lojo lori omo o se nkojo wa duro je o mama wa wojo alari ati sayan nile omo re o ni gba penalty wo troyin o la la ti je won omo re ko ni bo sigbo opo iwo ti ta ko ni ye ninu leyi o adani waye ma gbo igbe wa to omo re o ogun ta foruko omo re pari sinu odo to se o ya inajo o tu aro yi so titi Jesus yo fi de oni mo sare omo o ni rogo abarinja ma gbo tenu eni o emi re oni bo omo re ma raye lo omo re oni de omo lomo oba mi o ke gbengbe ko ni je kese re o ye o omo ni buba iya ni yo faso eye bo omo re omo lagbara agbara yo ro omo re lagbara omo re ma to ra re bo oni dan si ki ola yo faso bo o olorun to tobi yo fo to tobi be owo tomo Baba mi porogodo go yo fogo tutu ke omo re. Aye ma ba yo se. O ni rago. Aye oni yin mu si o. Omo re oni sakiri. O ni powo eleda fo omo re o. Alapo se oni fa fa se ba omo re wi. Ina omo re ma do dale. Ori oni ta ko omo re lodo alaanu re. Akobi re oni ta duke awu aisan. Kotoko to nbo wa se ku lord eyin o. Asa mi loruko je gbogbo eni ti o woko e oni ri njaba oko o. E ba mi so fo omo yen ko ye te fonu loju titi oloruko jesu oni subu ara o ofo ko ni ba akobi re o omo re oni ruge oyin akobi wa dagba wa tegbe re loruko jesu eyin akobi e dogbo abenu gongo ko ni ra akobi re odo ngbarere odo aye oni gbe olonbo lo aye oni fi arun se omo re o tabi lede kiti we ma su leyu o akobi re ma joya o ofa gbegede aye ko ni ba akobi re e ro ba so fun pe ko si mi omo ati mi tete si mi oloruko jesu oni baye lo ibi ti o ti re olore kan olore meji la olorun ma gbe dije fun o eyin akobi e lo di melonia gbogbo eyin ti won foju olowo wo te lowo oloruko jesu ye lo lowo e lo deni ibuku o akobi re oni mo loju akobi re oni doju ti o tami eleyi akobi re oni boju re je akobi re oni domo beliali o deni ye batawo e pe oni je eyin akobi o ajo eyin akobi oni faya akobi re ma je eyan bi sera akobi oni mo inira o irewesi ko ni re o ka akobi sile o eyin akobi e ni telawuju awon olorire eyin akobi e ni sesese ire ati anu to so won o oluwa dabo wa tomo re leni tun ba mi sami loruko jesu omo re oni fo sele o jesu oluwa wa sori omi yi ma leke to ba le gbe pade mi lori facebook ni ro le yi pade jori tiktok ni ago mejo ni ro le to ba de le gbe wa gba pe adura ti gba oruko ti o ma lo wa lori facebook ni pastor fakeye mane baba alabiyamo lori tiktok wa lo wa baba alabiyamo nikan wa kiri 1 million followers lori yen hey mo like bi ti abadura ideje gbo eri
4: o dupe lowo olohun fun nkan to olohun se fun bi ni friday yawo omo bi pe mi pe kin wa ki awon awon fe fi ko han mi mo se de be niyan won ni awon park mo ni se e fe kuro ni adugbo ni won ni be ni iko so ba te ya mi le ni ojo saturday ta ko eru de be oh olorun baba labi omo o
5: aye
4: mi olorun baba labi omo o
5: aye
4: mi la awon bi te gbo won iko ti o je ni yo
6: emake awon mo yin ta ye ti ropin
4: eni o
6: pe won ni won le je eyan
4: eni o
6: ki lo wa sele
4: ile si omo bi ko
6: omo yin kole
4: beni
6: o
4: beni de
6: o ta lo ma kole o
5: mi ni o
6: lo so be yan be je pe omo temi na ma kole o
5: mo temi ma ma kole o
6: kale ile nla
4: be ni o ni eko se di gbangba ile ti won so pon se almost 25 million omo mi fira ordinary ile ah olorun baba labi omo o
5: aye mi wa
6: mama olorun gba ile kale
3: adura ko bi yojo sade la ma pari re nu church asa maje meeting so ni eyin de ni waju la fa fi gbadu alojo sunday bo ti so re pade ojo sunday o ti se die ojo sunday na ni ki pi gororo akobi ayo kankan abiyamo ye ororo ye to ba ti gbari pupo lo fu akobi re o dona re baji fi ranse si o bo le ni dale mo to wa ni sangu ota logu state so fu olokada ko gbe lo si church awon mo fakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won mo o ori akobi ni gbogbo eniyan ma dale ni to ba ti fi ranse wa kan ba so pe emi o ni mo boji akobi mi loruko jesu oni su akobi renu o 20 days loku ti soja gege ma bere isoji to ma mi lu eko titi jesu ti ranse de gbodo tele oro re isoji ojo meta pere ni to ma bi iyana ojo gboro ma bo lati abuja oro mo to be ma bo lati ibadan oro mo ju be lo o ti ele wa le koko wa so wupo ni si niru isoji yi ni isoji ta pe ni isoji gbogbogbo won ni ki gbogbo abiye mo pade fu adura mi oni mo boji omo igororo ati matu fu eniya 20,000 na ni ki pu fu awon eniyan lofe to ba ti de ile pe ko ni ilu agege iwo kan bere ambo playground eje ji fi oro mi ti sibe yen na ori afefe ola esan lori akobi ni mo fe fi gbadura ya lo mura yen le mo mo olorun baba alabi ya mo
6: aye lo wa
7: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde first bank.
3: Abiyamo a ò ní máa bọ́ jẹ mọ́.
8: From Lagos, this is
0: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
1: Station with a voice for

jirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se n tete le ko lati pade woli olarin waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan ni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo

0: 30 AM every day. Ayo, ni temi tielo jojuma. Ame.
1: Ogbama ni fu ala onake. Fu bagbo ke ti olugba. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo rile de. Agbala aye. E ma dupe. Lawo ni majemu. Dupe. Awon baba mi baba re. E to fu ala nfani. To fu elu ju ire ti o fu elu mi. Baba mi ti je ko ri Friday to kei. Inu osu kejo. Ki lo se basi bi pepe. Ki lo ma se nbe. Wa orin la meta ko fi yin ni bi pepe re bi to ya soto to ma ndigba gbadua ibe la pe ni bi pepe dupe ko be si wa orin meta bo ti forin meta yin to fi gboruko ega dupe lowo enikan ta pe ni alpha omega ibe ra ti o pe bi be so pe opo gbogbo so ju ibe ro gbogbo lo baba mi je ko ri Friday to kai ninu osu kejo dupe lowo oni majemu awon kan wa won ori ohun tu je ko ri 28/08/2026 ni gbogbo le to gbogbo mi yajo pada si bi pepe bo ti ri yajo ke hallelujah la won na ke mesa ti ogun mesa ko fi dupe lowo baba mi baba baba to je ko ri Friday to kai bo ti wa ri oli tetimo olare waju olagimi JP ana mo rigba kini baba mi arugbo ojo de ka jo so no ni to ro ya mi ndi enu akoko re ya jo ni na ju emi ka gbo to ni majemu ni mo gbo ko to tere si mi na nti wuro ya lo si we wuli Isaiah chapter 40 verse 1 kilo
2: etu eniyan mi ninu
1: ma gbo o to ran mi si e na ni pe etu eniyan mi ninu yes
2: ni olorun yin wi
1: ni olorun yin wi so gbo n ta ran mi si e baba mi ru mi soke e lo tu awon eniyan mi ninu ni oluwa olorun yin wi ki kede re fun gbogbo okan lori tu awon eniyan mi ninu eya tesiwaju
2: e soro itunu fun Jerusalem
1: e soro itunu fun Jerusalem baba mi ran mi si e si eyan 10,000 people mommy wa wo biti biti ru mo bi ta jo ma se show ni leni mo bi e soro kini
2: itunu fun Jerusalem
1: itunu fun Jerusalem
2: ki a si kesi pe
1: e kesi pe
2: ogun jija re tan
1: dabi sugbo oru emi logun jija re ma tan oni ke si kede re fun pe ogun jija re pari aile rowo ile san aile rowo shop san aile rowo school omo san eh aile rowo obi ibi to ara gba bi site san eyin yen la ran mi si te o le ri san mo ma bo ori da fe ba soro e te si waju
2: adari ase dede re ji
1: adari ase dede re ji
2: nitori pe o ti gbo ni igba meji
1: mo ti se gini
2: o ti gbo ni igba meji
1: lati owo oluwa
2: fun ese re gbogbo
1: mi o mo ru ese to ti da baba mi ma o ti gbe ni igba meji fun ese to ti da ni igba gbogbo yen e o ma gba na loru yi ta fe ran mi si e o le jo lo ti o le je to ti je pe obi alagbere ni e o le je nikan te pe oluju kokoro ni e o le je nikan te pe o to bo ese ni gbogbo igba o ma o ti gba e ni igba keji baba mi to fe to egba loru lo se de kekere show me your foot yes
2: oh when you think ki gbe
1: ni o ni to ki gbe ni iju
2: e tu ona oluwa
1: se
2: se opopo re ti to
1: o ma tu oja isododo loru emi won na tu oja isododo mo bi asepamo nikan lo wa se gbe kon si awon to ti se nkankan tu oja isododo re ni owo ni bo ko to di pe a o jo fara won ni showri o de le toja isododo to ba de showri na ya
2: ni agiju fo oluwa gbogbo afojifoji ni agbe soke
1: gbogbo afojifoji la gbe soke
2: gbogbo oke nla ati oke kekeke
1: gbogbo oke nla ati oke kekeke
2: ni a re sile
1: wiwo
2: ni a se ni titọ ati ona palapara ni a so di ititeju
1: oya eja para ni se se kefa re be la pare yes
2: o na wi pe
1: ohun na wi pe
2: kigbe
1: ki mo bi nta ara mi ni pe gbogbo wa gbọdọ kigbe lori ohun na wi pe kigbe mo bi yi to le sanwo le yen to ko le se mo o ni ko kigbe yes
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: igbe kini emi nke gbogbo ara ni koriko gbogbo ogo re si dabi itona igbe
1: bi ta pari yen fini wọ́n lọ múramúra wọ́n bí tètè lọ wọ́ṣọ́ wọ́n múra bóun lówó mọ́tò gbìyànjú kó rí bóun lé owó mọ́tò bóyá yíyá kó máa bọ̀ ní prógámù wa ri anu baba mama fi pari adua wa de wa fi ogun furuko lu ki lo fi pari baba mi turu mi soke bi ti gba ni ori kin kada igbala fun gbogbo eyan ti won ni gbala lo ba tan kini wo ro muri kewa ese kesa si kewa wi kia kia
2: pe bi wo ba fe nu re jewo je
1: ba fe nu re jewo je osulu lu
2: ti wo si gbagbo ni
1: o gbagbo ni okan re pe
2: olorun titi de ku
1: olorun titi de ku ninu oku
2: a o gba won
1: a o gba la
2: nitori okan la fi gbagbo si ododo
1: okan la fi gbagbo si ododo
2: la fi jewo si gbala
1: won na foko gbagbo si ododo la fi jewo si gbala ma jewo je osulu wa to ma bi ta pari esi ni ya baba se bi pepe wa ma kigbe o fa odiwo lo ti wonu aye mi to mu ki ma se ohun to mi ti o ti o mu ki mi to mu ki ma se ohun to mi ti o je ki se ife oluwa mo wa ma ki gbogbo eyan fodi o ma fu soke mi pepe re o ya bana jade ina ti jade ofodi jade ofodi jade o ya sabe so da duwa
2: ni oruko jesus
1: masoka in blackota liga da da da da masokele in da leboro mazuke tara lingua dos yesu oluwa wa amen ki la olu a olu iyo a olu mi ene kam da o mi ati yopo eh mo be fe gbe duwa fun ni obo kan ma wole ko to pe 48 hours eh oruko jesu
2: amen
1: owo agbara latoki ya wonu e ase ina wobe
2: amen
1: owo owo ogun oluwa o ya wobe
2: amen
1: ko ogun aye re
2: amen
1: jesu oluwa wa amen ka sam 9 sam 35 ibe logun ya wonu si o de pada yin olorun jesu oluwa wa amen o ya jida bi ara le agbara pe ya ye wole
3: oruko mi ni olabisi olomiye mo wa lati danlemo ni 18 years ago e wa si church wa e wa se program so omo mi wa nbe o wa ni aya institution gba yen obirin e wa so ojo yen enowo si eno ma be two set of twins beautiful girls
1: beautiful girls
3: so omo e omo mo ti ni won omo se ni won omo september ni won dia 14 years eh dia 14 years old yes
4: this you need at work all day.
1: About 18 years ago, no was in church. You know, that was she program. Ni mo koju si omo yen. O wa legbe iya re. Ni odun na, mo ni kesi, mo ni o bi beji. A de je obirin. Iya re lo se lo lewe. O wa na institution. Mo ni e ko sile. Nti o sele niyan. Iya ye pada wa. In 2026, after 18 years, how many it was 14 years. Until I remember so, no, no, Shelley. Oko, I know it, but then, only King Wu, she said to your vocation, Bobby told me, Bobby, Lily Patapata, she won't know fair, Uri of Fair, good jabber see a lower, Uri of Fair, told you, I feel like Bissulumi here, at your morning, Ufori of Fair, by, but when you dare, anger it is so color, that's about Kubiji, you know. E o de fa yo dupe o tori be ko yi pada Jesu oluwa wa amen nibi ta do be ko so ma ran pe lowo lo so su lodo do lo so se o sub number de ko ti ba mi e meji ni wo pe fun
2: ya 080 33 462861
1: o ma dara fun e ba mi so ja jo foju loju me ma gbagbe pade ti o be la ago mewa ti o pari la ago merin ni aaro he to ma o ma be ni to ma be ni eni loruwe ni a pari la aro ola tete de ale de la ago meji ago meta ago mere ti wa fara pamo si wa o de ni nafani lati ri mi to ba tete de eyin ti e fe se soro ni yo gbogbo awon to fe se soro na nuri ofe awon kan wa ti o ma fo ni tari to ba ti nde si inu eto yen o de ma dara fun e ojo ni ti e mo lo ti gbo mi kini won na lo se wo moto to na si ana paja bo le ni ya no du number 5 Victor Laya Avenue no loti debe na ni adejo pade won na de rein o tu jiju ayo o de ma tera fun e ma gbagbe showru yen kini akole ori mi ori mi awon won to ti so ori nu ti won le so to le suru se mo ni ninu ni dile mo ati awon eniyan to je pe won le san won le mo gbogbo se mo ti won se mo won le se mo ma bo pelu pure water kan na la ma fi gbadura o de ma ni agbara wa de pada sile awon ti o le sanwo school mo to le sanwo ile mo eyin eyan 10000 baba mi ran mi si tete de won gba tade lati jore ni o de ma dara foju oni ti Jesu ala gba wiwa ah me gbogbo abiamo ti o le se ko ma ran wa lowo e lo galaye be ti ro pe lo pe ya ti le wo bi en ne pada gule se bi ti o fo gbo eyin te le ni tun lowo ka fi taro ta bi jitona eyin 5000 people then le bon si to bo bi olorun ba se lowo bo ba ti gbo ni friday to kai ojo agbara ba ni friday to kai ni osu kejo iwo na ba furugbe gan ma gba pe pe e pari gbogbo o so di beru gbogbo lo iwo na ba furugbo ti friday to kai awon kan fe ri won ri ba fun ya 5000 to le fowo sapo lati ni daddy mo furugbe 2000 sinu ti ba ti gboro ba de soro e mo ko ri pe o ko sile daade meji ni mo gboro ba de soro gbogbo eyan bi amo won na ma pari mo ti jiya lori omo mi bodo to fi ojo ale obi tun jiya lowo omo komo to ma nu ni paso loju ale won ta so fa fun ti e ko fun tomo eni kan ni ke ni account number 00960742211 Asex Bank Olariwaju Solomon Olagbemi eni kan nu to ri kan je n tun pe fun ele kan 00960742211 Asex Bank Olariwaju Solomon Olagbemi bo ti bi si o ni summon wo bi o ni pelu awon to tun je paso lowo omo lola to ba ti o ma to ba ti se pe mi kin suru fun e ro ba so lo beji lo won pe fun e ko fi ba mi so owo lowo ka do foju roju nibe oya
2: 08026613610
1: 08033 462861 ojo die to ku ka pari osu ba so inda mewa re ba ti so ko pe mi iwo kan nowo lowo lati ma fi orin to lowo o fe nowo lati ma won na ba mi se boya ona de ma ro start mi ji beta lowo ba bi si oju de ni ti eni kan wa nbere pe kini account number boya ma call 00164997233 gtp olare waju solomon olagbemi eni kan nowo ti ri ko 00164997233 GTP Olariwaju Solomon Olagbemi bo ti fi somo ni kuma lori bo ti fi si wo lo ma jiri omo yen pe mi lowo lowo ke suru fun ba gbe pe Thursday be so ko shin lo Wednesday be so kan lo o lo nbi o lo ninu ifo Monday be so ko wa ninu ifo won to ba Sunday be so kan lo lowo won na ri pe o ni pe

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo jimo loyin oni ni ojo Friday ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa daddy ati mommy e dide nle ile mo tun ti mo oni ojo keji o de ni ogbon o su elekejo to ntan lo o ntan lo odun 2026 pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market Gbagititun ni ilu Ibadan gbogbo eyin omo Olorun eyin wo le nfe iran lowo Olorun gbogbo igba to ba ngbadua ta ngbadua ba se ngba yi and dajo ni sa ojo ti adua oba down ojo to oba kaju adua asida bi ala e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo iran lowo alai leyan oba to ni gbogbo majemu ona mi se kan si yin la ro yi bo kin to je ise ni gbogbo bi te ba wa eyin te ba fe iran lowo nikan ni ke dide oni project waju ipa re oka ofe sanwo school omo ipa re oka ofe wo school omo po le dase o se se ko wo bo se ngbo mi oti to niyawo oti to loko mo ti so fun yin pe ti o fi don the 7 a se nkan meji ju adua iran lowo lo bi ma se mo ki gbe ni birthday woli odekunle epafura na wa waju emi gan fun ra mi ni lo iran lowo oh my god nibo lo wa nbo lo e wa daddy nbo le wa mommy e ma bo e wa do bale e wa kunle ni waju ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijin le ife ji over eni to nfo won agbara and sumo sunday service sunday to last mommy e se mo bo nbi pepe daddy engineer e je omo ko lala

0: Olorun wo awon mo re agbe oga o. Adupe dupe ogo ni fun Jesus. Jesus Oluwa wa. Gbogbo eyan omo Olorun kin to ma lo sori Facebook ati YouTube pelu TikTok. Ago mefa bo laaro kutukutu oni. Bo ti eje wi pe a wa ni Jesus City. Bi ogo se nje ti Olorun. Ago mefa bo bi n ba ti ku onu studio yi. Ka tun to ma mu lo ni rabaji gan. Pepe ye n pon mo. Inu mi si n dun si n tawon odo n dan wo. Ati se morning devotion prayer walk lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co enikan ni se Jesus City leyin a lo jeun aro a bo sinu onje emi leyin gba yen a tun test waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mura bayi a wa Jesus City lati wo rodu ni e ti wo moto to n lo si kiri elebe so kale ni yana ko yi Jesus City le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo Jesu ola la to pari e awon kan go to join me ni wema ni jo Sunday because we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday woli odekun li Epaphras Olorun loji ori be ki se yan gbogbo eyan omo Olorun e dide sa e dide mami nje le bi ese meta si waju ko to di pe ake hallelujah nla ake hallelujah Aleluya mefa ti se ise ojo kefa Aleluya mefa tumo si pe ise ojo kefa ni o eto wa daju ogo meta o so nipa meta lokan ki meta lokan emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o ki won wa ran lowo gbogbo eni to ba gbe ese meta si waju je npase bi won ba fun ni agbara lati se ami loruko Jesu nibi to wa yen to ba mo mo so pe ti ri o iran lo wa wa ba o gbogbo to ku ninu osu yi ojo meji pere na ni bi awada bi ere olorun to po ni pa atagbara yo tari ran lowo si o oluwa ni mi ogbodo gbadua meji ti o fi dondi 7 ki sa mo toro fun iran lowo latojo monday ni woli odekun yo ti mo gbara di fun birthday mi and birthday ta nso yi ki lo olorun ti lo woli odekun le gan fun we want to celebrate the life of impact on ta fe se niyan eje ki menu ku bi yen gbogbo eyan omo Olorun nawo mejeji soke kan so eleyi ka to ki hallelujah eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asomo ni iran lowo eniyan aje nso bayi gbogbo eni to ba fi eleran ara se igbekele re aje ko ti tan wahala wa onoje ki samu iwe oni samu kigbe baba gbogbo eyin le gbogbo eyan omo Olorun te nbo mi bo se gbe ese meta si waju eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asan mo ni iran lowo eniyan Psalm 108 verse 12 asan ni iran lowo eniyan Olorun bi mo se gbe ese si waju awon ti o mu sun waju awon ti o mu te si waju laye agbara Olorun ati ase re ti o fi fun mama ni iran lowo oto Olorun iran lowo Olorun nikan la toro loruko Jesus mo ni ko deba o in the name of Jesus Christ e wa kigbe baba ran mi lowo fun ra re na wo iran lowo si aye mi gbe iran lowo soke mo wonu studio yi bible yinbo ni nbe lowo mi o na ni ma ma ka bi ogo se nje ti olohun bo ki n to lo ninu yen nibi to duo si yen so le foke kokan ki hallelujah nla mefa eyin te ba gboran laaro yi e mo je pupo ninu ere ile na oluwa so fun mi pe enikan gbo mi lowo lowo bayi e o sun ti le fi mo ekun lo sunji emi oluwa wa ni so fun o pe ma sunkun mo won ti ran iran lowo si o in tin bo leru olorun lo ti gbo bukata yen asiri olorun niyan o fun enikan oluwa ni so fun iwo meta yi awon meta yi sise ni mu won san da mi ofin kin ti fe yin won lorun imu re ti block ko de enu block ofun re block ijo je mo pe emi oluwa ni ko to di ago meje laaro yi ago meje oluwa lo ntu ole agbara olorun fun itusile kokan o in the name of Jesus Christ oluwa ni ki n so fun iwo obirin yi mo wule mi kan mo tori menstruation ti n da olamu menstruation re o ti kajo loni oni lo pe ojo kesan number 9
1: everyday till payday
0: o teje n yo lara re mo duo gege bi woli ase to kan obirin onisun eje to fi gbe mo pase isun eje nbi titi n sun wa ko gbe egbo ti n be ninu re gbogbo nto japo mara won bi ba je woli olohun aran mi si oni laaro kutukutu yi mo ni ko bebe in the name of Jesus owo itusile kokan o aisha o kan ni ki nso ni oni bi ba se wi leti ohun be lohun se se number chapter 14 verse 28 mama eyin wo le mo pe iran lowo kan yin bi te ba wa eyin wo le gbagbo pe yanu okan o ko to dale owo iran lowo to ju aye re lo yo de ba o ese bibeli kan be ti aran mi si ti ma ka ma si so ti ma ka si ma si so to fi se ni iseju kan ni gbogbo bi te ba wa gbogbo eyan omo olohun so le foke gbogbo omo olohun to ba gbo mi igba mefa ni ofo hallelujah mefa somebody stand up and jump up six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mete to jump ogo ogo fun messiah wa se bi eni po fe gbe nkan owo mejeji ni o laale mo pase ire to gbe ni abeti eyin o le da moto gbe mo gbo clearly oluwa ni nigba ti o ba fi pe ojo meta si oni John tori olohun si a testimony won so fun oni ojo oni pa won fun oni ka oluwa ni won a fun won o to di ojo Sunday just send the testimony o send the testimony o ati bere si popo se se birthday Sunday tin boy la se pre e so pe pre birthday woli odekunle epaphras and pre tumo si imura sile birthday odekunle epaphras ni we man bi awon kan mo jinle to nbe ninu 77 won kan se ba fi nsere ni olufe olorun won da so si olorun ta leni ti mo ba wi bo luwa se nbe ti emi nbe laye o ya gba aye titun re gba ise titun re ohun to fi le ma rowo yo laye oni ko jade si o in the name of Jesus ta ni ngbo mi bi te ba wa e sumo waju eni kan ni bi waju bo sumo na bi ti radio re ba wa wa tewo e gbon ti bibeli so ni ninu iwe psalm 46 verse 1 psalm 46 mo le yin bo ni bibeli to nbe lowo mi only God is our refuge and our strength a very present help in trouble a very present help eni kan ni kin woli kan yen olorun ni abo wa ati agbara wa oni lowo lowo iran lowo ni igba iponju oya bo se sumo bi radio wa gbe oju re si bi ceiling bi oju soke orun oluwa asiko ni mo nilo iran lowo re asiko ni ko dide fun mi asiko ni ko sanu fun mi gbe iran lowo dide ko su yo to pari olorun ki to ni ye yo to gbe ran mi lowo fun ra re sister yi ati mario le ti olorun ba de lati ran olowo ati bi omo ki se nto le iran lowo olorun lo nilo wa kigbe ran mi lowo ki n le bi olu omo ran mi lowo ki n le rise to le tan ise mi olorun fi ise to le tan ise mi ran mi lowo fi anointing to to si si olorun olorun kan fi ran mi lowo eri tawon eyan ba n toro owo won ni mommy e dagun e fi 20,000 ran mi lowo e fi 10,000 ran mi lowo e fi 2,000 ran mi lowo iwo na wa koju si eni to je iran lowo lowo lowo a very present help in the time of need boju soke si olorun kan mo ma fi wo san ran mi lowo eh fun wo ran mi lowo ko su yo to pari eh gan so be asiri ni ninu we psalm 121 e gbon to so only my help come from the Lord who made heaven and the heart. Iran lowo mi yo ti owo Oluwa wa eni to da orun ati aye. Esa mi o so ran lowo eniyan nisin. Mo so iran lowo Olorun. Jem bi on question. Mommy so Olorun le ran lowo. Daddy so Olorun le ran lowo. O meni ti o fowo kan ti o wa ran lowo. Eni kan ni wo ni mo fe tele yin lo si Israel. Mo fe tele yin lo Jerusalem. Very simple. Gbadua si eni to le ran lowo a fi sinu awon ti o ran lo Olorun gbo a ran wo gangan lowo lati travel fun ra re awon eyan ti register mo ti so pe be ni ma ti se counseling ibe mo ti fe gbadua ibe ni mo ti fe mo ise woli Olorun ti n gbe nu mi lagbara Olorun gba ta ba debe ibe lati tura le papa ju lo lori oke nebo ebi owo mejeji si ori oh iran lowo lowo lowo ni igba ipoju won ti gbe oju soke si o loruko jesu oya gba e gba in the name of Jesus e kigbe baba ran mi lowo amo fe ko joko nlele gbogbo eni ti ba n gbo mi e joko ni lele nu leyin e I just want you to sit down on the floor. To ba se pe nu ile re lo wa. Yato se won to wa nu moto, won ti joko already. Gbogbo eyin te ba ni anfani lati gbo mi kaakakiri agbalaye, won joko lori agabai. Yato sa won to ba nbe nu moto ile ile ti Oluwa ni ile ati ekun re. Ile lo ran omobirin yen lowo ninu Revelation chapter 12. Gbata bi de verse 11 lo sale. Won ni igba ti ejo laila yen to tu omi jade si Maria temi. Won ni ile si ran lowo lati ba famu. Olorun lo pase fun ile. E kigbe iwo ile ti mo joko leyi. Bawo Oluwa. Ran mi lowo lati fa ogun mi mu. Fa ogun mi mu. Enikan ni kini jebe ko fa ogun re mu. Isaiah chapter 41. Egbon ti Bible so ni verse 10. Only fear not. Mo se beru. For I am with you. I am with you. Mo wa pelu re. Only be not dismay. Olorun re ni soro. For I am your God. Mo je keru oba o emi. Mo foya ni je dismay. Only mo foya emi ni Olorun re. Wa na wo bayi. Olorun je wo pe wo Olorun mi. Eniyan ti se bi eyan oga bi ise mi ti se bi oga bi ise mi landlord wa ti se bi eyan bayi oh wa so lecturer se bi lecturer o olorun dide se bi olorun ninu aye mi ha loni ojo jimo pepe yo pomo ju bayi lo lori Facebook egbon to so oni I am your God emi ni olorun I will strengthen you I will strengthen you ma fun oni agbara olorun re ni soro I will help you oh my God Isaiah 41 I will help you e kigbe baba o ti seleri poran mi lowo lori oro wo leyi o ti seleri poran mi lowo lori oro oko mi olorun o ti seleri poran mi lowo lori oro resort mi ran mi lowo olorun bo se joko nle leyin gbogbo eyan omo olorun kin to ma lo sori Facebook ati YouTube pelu TikTok ago mefabo laaro kutukutu oni bo ti eje wi pe a wa ni Jesus City bi ogo se nje ti Olorun ago mefabo bi ba ti ku onu studio yi ka tun to ma mu loni rabaji gan pepe ye npon mo inu mi si ndun si tawon odo ndan wo ati se morning devotion a prayer walk lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co enikan ni se Jesus City leyin a lo jeun aro abo sinu onje emi onje emi leyin gba yen a tun test waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mura bayi a wa Jesus City lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kiri elebe sokale ni yana ko yi Jesus City le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo Jesu olala to pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo Sunday because we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday woli odekunle epaphras olorun lo ji ori be ki seyan
1: oruko mi reverend sarah omolabake mo dupe lowo olorun pe mo pade pe igba ti ma pade e ore mi ka jo sise ni eko won wa ni winla ni branch ni winla won fi pe olorun emi atoko mi we are pastors emi no pastor won no pastor ni jo but ko to di pon on sa man send pa ni jo sa on man send di sister man send di baba mi o si ni ko si owo lati ra data ni gbogbo gbaye daddy wa ni wa sick won ti late loni igba ti won late mo wa bere ise iranse mo bere si lo si school ise iranse olorun de gba gbo sakoso kon kon to lo won na mo meji ta jo bi yi pe kin toju e pe kin make sure pe kin toju e kon first born mi abe si pe e yen pe ko te loko ko noko ba se pe badu akoko loko ohun test waju wa ni lori o kawe o di doctor
2: charge
1: ba ka lo ma sise iyanu fun mi bo se ri eni na to tu wa ri eni to ma fe yen yen ko wa lati UK ni
2: charge
1: ifo tu abure gan nojo lo abure gan abure yen wa bi yen lo connect e pe baba ati mi soro and by the grace of God ni may force a se yawo yen
2: charge
1: ase yawo to narin gidi fugo leko ta lo se oni sa
2: omo yin si lobe
1: omo mi o ti di doctor ba
2: Jesus sotan mami kan ye si sagbalagba le nto don tun yan fun o meke patapata ni so kini nbe nbe ti o ti be ku
1: ikeji sa omo ikeji ton ti mo bile gbogbo pata ni mo connect pelu pe ito wa ni lorin lo si lorin ito wa ni ba lo bi ba lo wa won wa ni mi wa du o tera mo pe emi ma wa lati abekuta
2: e ba npo mo yin ti me bi
1: gloria emi ma wa lati abekuta owo on wa bi etet se deliverance fun sir e se deliverance tori pe o ni fiasi kan mo tun invite yen wa sibi igba ti yen wa sibi olohun sina fun igba to ma se bo se lo serve bo se fo mo mi sile ni ifo kan to ra fo mo mi o gba
2: o don gba
1: o gba lowe
2: eyin o lowo
1: omo mi ti so story yen fun yin sugbon ogo fun olorun pe loni o wa pade enikan o eni e kan se birthday fun ni last week no ba ni ke wa o ni mommy eni kan fe surprise ki wa ba wa igbe to won ke fun ni pe e sa gbo toju mommy pe mommy o fe ko tele baba bi o lo si Jordan and Israel o de ti send the west wa
2: o ton send the west sota in ti e mo ti mo fe so sister inawo awon omo teyan gun ofo kan si ni mo gbe yan ga wa ga laye se ri to mo nse tin ba le foju kan o ti pile oro an mo fi nbe yin omo olohun ti olohun ba gbe oga ti mama re ba nbe laye ore to le seju to da eyin te wa nlu oba ki se ke ni ki mami yan wa toju omo ni lu oba eni kan ni mo enbo ni UK o da ko lo o but mo discover pe won ma fi awon iya sise ni but to ba lo si Jordan Israel gbogbo gbogbo aye ni oje tori ko sen ti o ni omo dana ko ni sen ti o ni omo toju omo eyin mama laya lo wa lopo lopo yin omo gboje wa bo toju omo eh won wa so di kuku nu le aye to yo je won o tile ku mo wa to mo wahala to se to fi toju awon o tun ko si lo omo to ba fe na ya re yo ti e kokko mu lo si bi kan na pe e lo so se meji bi kan ti o ni se nikan ti o disturb yin then you know man say sight seeing gbogbo bi te ba le wo gbogbo bi te ba le lo gbogbo bi te ba le jede in ti okunrin yen se mo fi pe mi so tele ki se pe o nikan ni o gbadun ara re gbogbo bi ki bi to ba nawo si laye ona mo si fun won lo ti send owo owo keke le pe ni owo ta fi nlo ni isin mo nlo ni November 3,200,000 3,200,000 lai si owo passport kankan be laga ki eni kan wa wo mama yawo e ko ni mama eyin na lo e lo sin olohun si ijo le se wedding very soon e ti se wedding e ko ni ri atako e leda mama yi yo mo si lekun fun yin

kokoro bi esu enyi kokoro ajeniru enyi kokoro jowo jowo to jowo dola kanti enyi emi buburu agbowo danu lowo eni enyi emi aimo ti o ki je keyan oni akojo enyi ase agbana ti o jowo gidi o wole sowo eni mo doju ko yin loruko Jesu gbogbo en ba ti same loruko Jesu kokoro yen pare enyi kolokolo kekeke ti mo nje eso ajara mo ni mo palase enyi kokoro yen o ya pare gbogbo eni ri mi gbo abi to ri mi wo agaga to ba le pe fun eniyan meta emi so tele fun o bi won ba gbagbo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo kokoro ajeniru ti o ki je teyan gbowo dele mo palase ni oruko Jesu e pare be wa di asego o de ni ibuko o ko wojo wa se asiyori wa ko gidi jo wa se nkan gidi wa di eyan la wa ko le eyan la la se ti baba ta ma te mo Jesu oluwa wa oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality tolujo a wa ni gbaremu idobi airport area nen wi bada mo so tele loruko Jesu aye re ma dide bo ba ti de ore meji so pe se bi oba lo nlo ni lu bada ore meji agugu ko se ti o mo be niju awon program o ba oko fe to ma gbe ona si church loruko Jesu wa so rire mo ti so fun wa pe Friday to ba keyin akanse ni Friday to ba keyin mo ti kede fun lati bi ose bi meta tabi merin pe Friday late se to ni yi mo fe ke mi ati wo ka jo foju reju ni national camp wa ninu fa pe mo fe ko wa nbe lele in to ba now je o now.

afẹ gbadura awọn ogun ti njo sise ti o jo jere ogun to je ko jere to tun fi onle to de kojo o de tuka mo lowo afẹ di pelu won gbogbo asoko la nsa lorun a gbadura iwo papa ma mo pe ogun ti se leyin na ma wa fi ororo anu ma fi li olowo anu wa fohun gbogbo to fi la kaka se anu wa ma se irorun wa de ba aye re aso tele leleyi gbogbo eni ba gbagbo loruko Jesu lora anu gba baba ti nbo leko te ba ti koja redeem wa drive bi seju meri ti marun wa pa lafia re wa ri sabodu laye nbe lo tonu sale ko ya nbe o ti debe to ba nbo lati le Hausa lati le Igbo o nbo lati Abekuta abi Sagam to ba ti de interchange labe bridge yen ma wa go re to ba ti pe si iseju meri ti marun wa o ti debe o ti ri sabodu laye ya nbe o ti debe ni o ma ni agbara sa sori awon akanse adu awon yi leyan gboro miss agba awon adura kan laaro yi o se pataki iwa su mi o depo mo fe ka gba adura turu mo fe ko bo baba ti pari e wa gbo mi sa oh my god ire ati anu o ma to leyin ha loni wa ba anu pade wa ba anu pade gbogbo eyan mo lorun te wa ni mowe te wa ni owode mo fe foju kan o ni camp te wa ni bafo Abekuta te wa ni Sagam te wa ni Eko lati Ikorodu Aja Lekki he gbogbo bi te ba wa leko mu akodi amure so fun won le pe tin ba ti ku nbe se mo lo si camp o ma ni agbara sa to ba ti miss awon ororo ma miss ororo anu eleyi e te wo si mi lo ri anu gba lori anu ba lori anu ba lori anu ba omo lo ma yi po lanu bi gba meje bolo pade tori po gboro ri owo iyanu ase ni mo bi soro nibi ti awon elegbe re o ti ri mu loruko Jesus o ya lori mu nbe lori mu lori mu lori mu in the name of Jesus kaye ko dide kora anuba sami meta loruko Jesus ogo re jade in the name of Jesus bankoni.

0: ogun aye ile o to ba ti rin tan pe ogun aye o ma foju commander bu ko tin tin je be awon to ni la ko je won mo pe ogun aye o kuro ni ta kan fowo ro seyin ta ba so ni pa ogun aye eniyan lo wa die eniyan loruko aye aye loruko eniyan bi o ba fika sene awon na la dide won de je alaju eni bi owo si atari e ogun aye re wole in the name of Jesus nigba mo ka samu mo ma ku ka sile to be samu ni mo nka samu ati iwe owe mo ka po mo ka po mo ka po awon bi kan wa ti mo underline ninu bibeli eja wo ti Psalm 82 verse 5 Psalm 82 mo verse 5 ye e gbọ tan yes
1: won ko mo
0: won ko mo
1: be ni won ko fe ki oye ki oye won
0: won ti le fe ko ye oye won
1: won ri ye okoko
0: otito gbogbo iwo ti won je ki oye oro mi oye gbogbo iwo ti won fi sinu ilana okoko ti won di oloju aso awon agba ta fi cover oju e ki iye re ko ba si ami ani mo nilo loruko Jesu ti Nazareti ibodi yen ko gbina
2: amen
0: ibodi yen ko gbina
2: amen
0: iye won won je o si okunrin ara gadara ti iye re ba si tebi yo ku mboji ti o mo lo taari awon ara ilu iye re o si won ti raniye ti aye ba pe elomiran loju iba jade university komode di sefodu meta te ba sora adura loju e ani ko si dinja adura won ti raniye won ti raniye iwe romu ah nipa ti mo ka mo underline be yen ah eh e gbo mi sa gbogbo eyin ti aye raniye ti won je ki iye re o si loruko Jesu atu osire
2: amen
0: sapo oluwa
2: amen

0: Rome wari kene esa ka jide lobo Romans chapter 1 and verse 28 e ma gbo oti be ni konle yes
1: ati gege bi won ti ko lati ni iro olorun ni imo wo olorun fi won fun iye rira
0: fi won sile fun iye rira lati ma sento to and what me mo gbadua ni tori pe iye re o si lati mo olorun olorun ti wa party iya wa nje o awon pa oloju elomire iya ya si iyo ko si abi kana na bia mo palace mo ruko jesus asio niye ise okoko ni olo fuwo sile ti na okoko iye wo si iye rira won je ki iye re o si e gbo awon to wa ni dio to je pe gbogbo awon kan o daru ko de ye won e ja wewe Joel ni ori kene ese kere Joel ori kene ese kere kilo wu
1: eyi ti ru kokoro ko je ku ni esu je
0: won ta bi se wo imi wa file ko ma sise won je ko ba wo gidi e wa ba mi so ko wa se account owo to ri ko si accountability because awon kokoro jeni kokoro ageni je o ti ge owo e o ti gba salary mu salary o ti gba owo mi o se to se but okoku ni won a kiri won yes
1: ati eyi ti esu je ku ni kokoro miran je
0: eyi to je ku ni esu je eyi ti esu tun je kokoro miran tun je yes
1: ati eyi ti kokoro na si je ku ni kokoro miran je
0: hey kokoro di mere lori won nikan ko le ye ngba to ba loko eyi te loko le je ki ye yin e mo nti mo wi ngba ta wa loko ta wa nkeke ta ba di oko ege awon dadi wa e ibi ti oya ni o te ba oko je wa de mu e amu ege abi agbado wa genge kuge wa de ku nbe awon kokoro mi ni o wa ma je loko kan wa ma je na je ku wa ma je na je sira awon ti o ni agbara ti won ni pa lati baje and what you say topo oluwa kokoro jeni kokoro jowo sọpọ oluwa iru kokowo wo na ranse account mi to ye ko wo gbowo nbe mo sise oluwa kokoro wo ni o je rere oluwa ma mi para omi oro ati rapada yi to ba geti kanu omi oro ati rapada yi o ma dumi gan ki the funny ororo anu ki story o change apolopo awon mama ta ba ba won ma soro won defend down tori pe iye rira ni won ti raniye won je ki iye o si o je ma won re dani ko ba geti ororo anu atomi oro ki tan re ko le yi pada wori re mu dingi ko wori re fufu ti debe nbo ni won na o je won mo ya gabi ha eyin odo ti iye yin si ipade adura kan sago kan ti se fun yin lori mo mi si e oro tenu mi jade loruko jesu ni ipo awon agabage be eniyan to wa lo ju ose o ye jade ku in the name of jesus aye ma fa sade ni male omo bere ye o jade o de subu ki lo gbe subu nbi o subu si o de paralyze o de tan gbe pada wale amọ ye niyan to pe won ti di ti won di yele lori won wa gbe o ka kiri aye ni
2: mo sabe to gbola lati njo godo mo dupe lowo olorun se bi ogun o ya mi yen mo gba igba igbe lowo mi ki ma sunpun asun sunpun abudun mora mi lori olorun gba mi segun patapata to ba di november 30 won lo ma pe odun meji ti akobi mi lo soku baba opo bo se comment wa ba mi bayi bo n fe lo ran kan bo se subu ni le ni lo ba paralyze ohun e ba wo segbe kan a wa se tutititi emi o mu ta ba de tun ni kanu ju wo ma pin o wa wa dare ojo keji ni abora le fun atoje na si ba be o te de bile mo wo so fun ngba to ma di laaro o ti ta bi omo koko ko le jan ko le ti je joko mo wa nke buruku buruku ta mi fe ya mi mo sa adu tititi ngba to to osu keta o lo osu keta lo ya se bere si fidiwo o wa nfidiwo afidiwo sa mi ni a so pe o nfe to a ma gbe to a ma gbe ya gbe mo jo si baba wa wa si bi mo ti keju ninu ile kin to wa bi mo ti didi mo wa joko saarin kan be yen mo dori ko jo baba duro si waju mi sugbon didi ni ti mo ti da lede nkan to sele si mi ko ja ki mo nkan ti mo le se baba sa to si waju mi pe pe pe pe mo ba yida mo ba lo san wo lo ba ipo lorun jo lorun to pe baba yi de sha ni mi mo pojo na lo gba yo mo ni ma nse mo de le mo bless ni ke titi ti baba won so ku so gba gbo fa ti ti church de adure ti ba mo kan sha nke ni ngba to di la letter sun to di lokan to baba ji mo wo wa mo ni mi mo fe tan mo ni mi ko le se mo se nsa yi o wa ma da be ni pe ile to wo
3: kilo wa sele mo mi
2: en wa to wa sele ni ojo yen ni pe bo se so be fun mi tan mo ba tun pada sile mo lo ke mo ni mi o le da egbe ba be de ti sun mi pada wole lo sun ba mu akaso sibe fun koko ma to sin awon aso mi ma fo koko pe bi ago meka bo kan be sin ji mi ni mo ni ba sare to touch light loji to ti duro mo eh ta lu gbe duro ta lo mu ewa ah mo ti pa lowo olorun ori oke ni fo run ta lo mu ewa lo ba so pe fun ara ohun o ni fun ara ohun lo hun kini wa pe mi yan kon ni ko nfo to kini ko nsi ju
3: mami
2: o ba fu patrol lo lo to tun pada wole fun ara mo ti sat mo ni ki ma ji ohun bo se bere si orin mi yan ati orun to wa ibe loku yan paru si e ba mi yi oluwa logo
0: hey sapo ogun adani gule
4: ogun adani gule
0: o gboro da mi gule
4: ogun adani gule
0: atomo
4: atomo
0: ataya
4: Awọn
0: kan mo jifa lowo. Loruko Jesu, gba ifa ti e.
4: Amen.
0: In the name of Jesus. Tane ke ba so ni London, pe ifa to so ifa ni London.
2: Mo ni se pe o ba ti gbodo ni koja o lo nfa ti fafa wa se mi ni o. Ope yen mi lo so ro lati ni Canada, nibi ti mo ti n sise. Na mo ni mi o so ko wa. Ke mo je mi lo ni last year ti ile yi. Ìgbà tó ń sàṣàwò yìí fún mi $678 dádì ó yà mí lẹ́nu mi ò ẹ́spẹ̀tì ẹ̀ pé owó kí n jẹ ní kọ́nsàǹsán fún mi ìyẹn ò tún tán síbẹ̀ mo tún lọ lọ́jọ́ kejì bí mo ṣe ń lọ bá ìyẹn ń lówó yẹn nílùú canada mo tún rí $60 yẹn in france ọlọ́run ṣe bí ọba gbọ́dọ̀ mi kọjá o níbi tọ́wọ́ mi kú sí kí ọlọ́run ṣe bí ọba bá mi ṣe ní rọrùn kó bá mi sàn ṣe pé o dáàdi pé yípo mi o.
0: sọpọ olúwa
4: olúwa
0: ifá tèmi náà dá
4: ifá tèmi náà dá
0: ìwọ̀nsù august
4: ìwọ̀nsù august
0: kó o tó lọ
4: kó o tó lọ
0: bá ń gbé ifá tèmi
4: bá ń gbé ifá tèmi
0: in the name of jesus wọ́n náà wà jẹ́ ìfà náà wọ́n jẹ́ ìfà náà in the name of Jesus. ṣé ìfà ń kápẹ́ tọkùnrin àbí kí ni ká pè ná tọ́lọ̀ ń wá lú fún àpẹ́ tó lóò san ọrẹ ṣé ìfà náà làápẹ́ ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ẹ̀.

0: tinawo tini olon ti tu da wu ti su fe gba lowo mi olon tu da pada fun mi mo wa fe fi asiko yi so mi pe mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun baba se mi oba olorun asa agbara yin di otun
1: sapo oluwa
2: oluwa
1: ra moto gidi fun mi fun mi moto gbalode
2: fun mi
1: awon kan lu moto gba moto gba mi gbe mi ni o moto gba mi gbe mi wa sapo oluwa
2: oluwa
1: fun mi moto gidi
2: fun mi moto gidi
1: wale gidi fun mi
2: wale gidi fun mi
1: in the name of Jesus ayi adide
2: amen
1: wa adide
2: amen
1: wa adide
2: amen
1: in the name of Jesus o fu wo ni lo re e wo to tele ti fa obade eyan ma so re loruko Jesus ti Nazareth mo ni ifala o ma to si wo na
2: amen
1: mo lo ma to si o
2: amen
1: en ti fa oba to si ni pe ni aram mo gba dua mo ni ifa to si o
2: amen
1: in the name of Jesus wa de se bi oba
2: amen
1: mo re ti eleni mi ru fa ko ma ni agbara sa to oba ti ni eriri o gboro ni eriri ororu anu ye o ti wa nle be si ni o mi ra pada ani o mi oro o ti wa nle o wa ku sowo e etewo si mi o ba ri anuba o ba ri anuba awon kan lawo get o mi oro ni last month pe ko to eh eh ati wa solution si ele ma to ori ti e loruko Jesus o ri anuba mo ni wa ri anuba ogo ra jade wa de se bi oba gbogbo olojo bi oni oni wode anniversary bo gbadura fun yin loruko lu alora anuba
2: amen
1: ojo ayo re ni ojo ibukun ni ojo ogo ni ani ayo ibukun ati ogo ko wonu aye re
2: amen
1: ko we gbe yawo re
2: amen
1: ko de se bi oba
2: amen
1: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ara anuba
2: amen
1: na awon celebrant o wa nbi Oluwa Segun Jonathan, happy birthday to you. Onipede Henry, happy birthday to you. Ati Isaac Jane, happy birthday to you. Loruko Jesu, gbadura opo re le se laye.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: A en gbe daddy, iwo te beta fun wa ni lufu ape. Se lo ba enikan le se atoyibo mejeji lo wa nbe. Be ni egbogun ti egun osiran de iran. Be ni awon iran kan wa te pe te ba gbogun ti intan pe ni osi. Ah, o fe se nkan be. War against generational poverty. Mo gbadura loruko Jesu ogun iran de iran ti nja nu aye re. O ya pare be. O ya pare be. O ya pare be. Wa de se bi oba. Bless apare ba gbo e. Mo yi gbogbo e jesu loruko Jesus o ya gba ibukun re gbe to lo ma lo fun se ranse lo ni a o buku fun aye re wa de giga e fati e jesu oluwa wa
2: amen
1: oju se ne kan fi da loju

kulela kara le kabo la kiruna e ko juma o mo ki wa la aro toni wi pe atuku ayajo ojo ni oni na ni jimo to gbeyin ninu osu kejo ka tori iru erin o digbo ka tori iru efon o dodon ka tu to pade ro jimo bayi a ile o ta si o boya aya tun wa a tun le ri mo yen july jimo to gbeyin ninu osu kejo odun 2026 ko le sele mo laye ta wa iko pe akoko kan tu wa ti e pe ni august 28 oje odun 2026 yen jimo kan lo bo si o osu kejo o ojo keji din ni ogbon o odun 2026 o osu daya tun wa on kan fe do ni won lanfani ati wa laye ki se pe boya won se olorun abi won madua gba a se ko ti won nu igi tutu subu gbigbe duro lori ese re awon kan wa to je pe ese ni won wo bi aso won dese lotun losi ni won si pe laye eyan rere wo po tun ti won wa nu aye o ele na ni ma fi ma ki agba oje osere tiata ni ti won fun alanfa ni ti won wo pa ke

ipo ti won na ba wa ma ro pe o ti de betan fa won to nbo leyin lori ofe yan sumo ma lejumo won won do ba de se ri daju pe o mo se daada o yi oyeke ka won ti won mo nipa on to n se kan ma wa fun on ni awon amoran ti o nitumo e wa won kan wa nu aye yi wa sa fe so pa won wa nbe awon na le ba soro na jada tin se lati to tin le lodun mewa bayi so omode n dise so soro apa pa ju le mi e lolu agbe mi lokan ma diba be ba pe ngbiraga igbiraga ni lori mo je ya e we pay the price a face challenges yen iwo na ma keko iwo to ngbo mi le o dagba ni ojo omode ni ma keko opolopo wa lo je pe nipa eru pe ah ki lo ma so gi laye fe wi e ti je ki se ki ma se ohun lo so elomi de eru eyin Olorun ba mi fi mi dara ire laaro toni o ma je nse lasan ma je ki awon ti ajo wa le agodo ma je ka se lasan gbogbo nta ba da wole je ko ma yo re si ire looro toni ona abayo leto tori pa ni do wo eja wonu eto Olorun agbe mi leke adeba lo ko mi MC rawo agbalagbe omode tin pe gbe ba be lo ko awa lori live

0: Eka bo pada lati eka ipolowo ojo ni na nfani lati ma gbe awon ipolowo yin wa sori eto ona bayo ka fi ti wa ka fi gbe ti yin laruga oni mero James Adishina oya ibi ti ati ta fi si lana eja bere
1: e ka lo sinu ona bayo a ti so ti tijoba nkan to e ki joba se ta le pe ni bi economic policies ati so ti joba e ka wa so economy ti wa economy ti wa gangan ki la won kan to ye ki iwo na ko fi aye re se ko fi akoko re se tori akoko duro de nikankan akoko nsa ere igba nsa ere ni o iwo lo de akoko mole ona wo gan lati e fi le de akoko mole ona ta fi le de akoko wa ti wa mole titi e lo ma de mole o ohun ni ka ni nkan ta nse ka ni nkan ti a nfi ipa wa ati apa wa ka ni nkan ti a mo ta ti a mo fi se ni gbogbo igba ti a ba ti lori ofe the only time ta ni lati simi ohun ni igba ti a ba reju igba ti a ba ni pe ati sise tan a wa fe reju ni won a fe sun ni ale fun bi 3 4 5 8 hours bawon oloyinbo se recommend awon ti won nimo nipa science won ni po ye ka sun bi ago bi mejo ni ka fi sun daada ka fi rest tori brain ni wa sugbon emi nisin ti n ba ti sun boya bi ago bi 5 brain mi ma ti ji ati bere si ma sise tori pe nkan polopolo to je pe brain ni o ni le sun fun 8 hours ti won so pe ka ma sun iwon a so boya ni ilu mi o but ni Nigeria bayi emi o ti re ni ti o sun ti o sun bi 8 hours ago bi

0: ejo no me tiri e sugbon to ba de sun bi 6 hours o wa okay now ko wa da ka wa fi gbogbo ojo wa akoko wa ka kan fi sofo ka ma ni nkankan ti a le so pe an gbe se ka ma ni nkankan ti a so pe nkan bayi ni mo se nkan bayi ni mo fe di nkan bayi ni mo fe je so o pon dandan ka wa gan ka create economy wa bi ijoba se n create economy fun wa ton je ke economy wa ko get better awa na gbodo ni nkan ta n fi akoko wa se nti awon loyinbo n pe ni hard work hard work o da nigbati eyan ba wa ni odo nigbati okun ati agbara ba wa to ba tin wo 40 something years o tin wo 40 o tin dagba o agbalagba o be lati ori 70 o to ba tin wo 40 bayi o tin dagba so 45 nkan le se eyan tori awon egungun ko ni sise bi tele mo awon ison ti mo dasele lati bi age 40 tori pe awon nkan ta nje lopo ogba o n se akoba fun ago ara wa nitori na ni ni a fi gbodo saire nigba ta lagbara nigba ti okun wa tori pe igba kan nbo ti okun ni simo igba ta wa lagbara ye nkan meji lo ye ka mo se akoko ka mo lo agbara wa imo wa lati wa lati wa owo tori awa ku lowo a mo wa owo ta fi ku ni o ko seni ti a so pe ohun ti lowo tan eyan ma wa to ma fi ku laye ni tori leyin gba to ba ti lowo o tun nilo owo si lati je ki owo to ti ni tele ko fi di pupo leyin gba to ye ba to di pupo o tun nilo owo si tori na la fi mo wa owo ti ta fi kuro ni aye ko se en to wa owo to ri owo gbogbo wa abe pe ka wa owo o wa da ka sise fun owo o tun wa da ka tun wa seto owo to ye pe owo ni wa mo sise fun wa iru awon eyan wo lowo ma sise fun awon ti won ba se investment investment ni owo fi le sise fun wa awon ton ba furugbin ton ba fi owo won si stock market awon shares kan wa to je pe a le fi owo wa ra ti yo di ti o ma di a je ka di olowo to ma fi okan wa bale fun ojo ola ni Saturday ola yi e la nfani lati ko nipa awon investment opportunity ti e le fi owo yin si ti yo fun yin ni ojo ola to da eko nipa re lola eko bi e se mo se trade dollar and naira te mo fowo yin si dollar to yo di pupo eko bi e se fowo yin si defi decentralized finance ti owo yin te mo rowo ni ojojumo eko nipa affiliate marketing ti e mo wa te wa nile yin te si mo send link kaakiri ti link yo si mo di owo iyen ni affiliate marketing te mo end commission eko nipa e-commerce business te mo ra te mo ta lori ero ayelujara ti owo yo si mo wole wo ni training ola yi wa fun en to ba ti nilo owo eni ti o ba ti lowo ri ti o fe ko wo tohun ni ko tan eni ti o ba nise lowo en to nwa ise to nilo opportunity eyin te ba tun wo pe mo ni certificate mi o fe sise osu mo fe ma work remotely ni eni lo information eyen working at home information awon website te lo te ti mo sise lati ile yin ti e si mo pa owo dollar e wa Nigeria e mo pa owo dollar gbogbo e le lanfa ni ati kolola te ba tun wa lawon ibere kan te fe be lowo mi awon nkan te to fe mo logo olohun ojojumo ni mo fi n gba research ko si question te fe beere lori oro aje lori pe ona ati je ati mu teledu ofun mi lori ofe lati fi dayin lohun lati koye eyin te je wa fun seminar lola tete ko number yin sile ke mo send the message book me pe mo fe wa book me pe mo fe wi te ba ni dowo ni o e send the book me pe mo fe wa fun training ola sori 0708830-6422 0708830-6422 306422 number ile send me book me see e tun le send here so ri ele na pe mo fe wa te ba wa nbo lola emuwe te fi kole emu biro dani emu phone yin dani te ba ni phone e ma wori e ma bo owo registration o kekere le kan so fun registration fe yin te ba ago mewa ni egbeda akowojo lola e send me book me like bye bye so yin number ye 08064095598 eh ele tele lori Facebook James Adesina of your service CEO lori YouTube James Adesina
1: eh je ka pade lago mewa lori otun oro yin MC Rawo lo come

gbogbo rogbodiyan ile ti n sele ninu egbe oselu PDP won ni won ti ko we so pe wo e gbogbo wa ate n fa lotun losi emi na jawo mu jase emi o ba yin dasi mo won ni baba ti kowe fi egbe oselu ohun sile gege bi agba oje ohun ti o je sani lorilede Nigeria yi ohun na ni won ti ni ewo won ni lati ojo keje ninu osu kejo yi na ni baba ti ko awon iwe pele bi ohun lati fi egbe oselu na le ipe gbogbo rogbodiyan titi en lo ninu egbe oselu PDP won ni ko fe ye baba o won ni baba ni ngba ti ohun benule to ohun ronu sotun so si pe edona emi ni jale bi da gbade yi pelu gbogbo iwe ta ka ti ogba ti imo tolorun fun wa se a ma wa kora wa yoyoyo pelu wahala lojojumo ni to won ni baba ba o pe to to ba koju si oko ta o to ba koyin si oko ta to ba ku won nikan ko tero ara re pa won ni ni barista yitayo jegede ni baba ba ni to mo ti tero ara mi pa o e wo mo yowo mo yose ninu egbe oselu PDP iyun na jade ninu iroyin Daily Post laaro toni lara ipade eleti ijoba apapo are orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu eleti won se pelu awon lenu loro gomina na ni won ti ni seri o nibe gangan lare ti pase wipe to nigba ti awon ru gbogbo wahala eleti awon omo orilede Nigeria n dojuko latari oko tin lo petiro ipe eyi gan na lo fa to je pe opolopo omo orilede Nigeria ni won ni owo moto o lo soke gogogo won ni yi ni are se wa opoda eja tu da awon ile ita epo ga ile ita gas eti oko o mo lo eti mo ruwo mo lo ati awon oko ti o mo lo ina o won ni eyi yo je ki idera ile ko ba oro igbokegbodo oko iyen ni orilede Nigeria gege bi are Bola Ahmed Tinubu gege bi won se se alaye yi ti won si so gege bi won se salaye pelu awon gomina lana ngba ti won se ipade pelu awon gomina ninu egbe oselu APC nibe na la re ti ni ki lo si waju ko tun le ba awon orilede Nigeria ki yato ati irorun ko tun le ro won lorun e se je atun se bayi o da e je ki oko ti o mo lo electric iyun oko ti nlo na te mo charge o won ni ki iyun ko wole o iyun o tun je ki gbogbo wahala pe oko won o e wo oko lo soke won ni yo tun je ki o wale daada o eyi na lo jade lara awon oro eleti are ti won so ti ni ibi ipade ile ti won ti se pelu awon gomina iyen lana jobo Thursday gege bi are se wa so lalaye won ni igbese yi na ni o si bere lati ojo akoko ninu osu kewa iyen October 1st ina ni won se ni alaye sinu we iroyin laaro toni Daily Post na leti se ri iroyin un laaro yi eni to je minister fun oro ise lorilede wa Nigeria yen senator David Umayo ohun na ni won ni o ti pase o wipe ki won re lo gbe enikan to ti to je adari ile ise kan ti won pe ni Atland Nigeria Limited ile ti won ni ko sise re daada ise ti won gbe fun loju na won ni won gbe ise kan fun ile ti won ni ona ohun na lo je wipe kilometer to gbe iwon mokanla iyen 11 kilometer oju na ile ti won ni won gbe fun ile ise ohun ti won ko ti o si je wipe won ko sise ohun bo se ye ki won se o koda David Umayi ni owo ti awon gbele won lowo o na ni billion lona 14 yen 14 billion naira o na ni won ni won gbe fun ile ise na o gege bi Umayi o na lo wa pa ase bayi pe to o ya o e re lo gbe oga agba ile ise ohun yen Atland Nigeria Limited won ni ki won re lo gbe won o won ni oju na ile ti won gbe fun na ni agbo si asaba to vide onisa o won ni ni ipinle delta ohun lo je pe kan sise ohun bo se ye kan se won ni won o ma se o won ti kowo je konu won ni David Umayi iyen minister fun oro ise ina lo ti wa pase pe egbe to ba ni dale ni ko da lo ni ga wa gbe ele awon iyen David Umayi emi ko ni ga egbe o won ni ida ogoji oni awon ti san fun ise na to si je wipe won ko

gomina ipinle kaduna yen uba sani o soro kile lo so je nsala ye oni je ri ijoba ohun awon a ma so owo to 6.7 billion naira lososu lati owo eleyi ti o wo apo ijoba awon yen ni ipinle ohun papa julo awon owo tin wa lati odo ijoba apapo si ipinle oni awon yo owo to 6.7 billion naira lososu lati da fun awon ti o je wipe won nilo awon iranwo iyen ni ipinle na o gege bi o sese ni alaye o ni ise ri gege bi isejoba eleyi ti o ti sele seyin ohun lo je wipe awon ri pe awon kudie kudie kan o kudie ka to won ni awon owo yi na la won gbe kale lati ri daju wipe awon fi se iranwo fun awon ajo mi ati awon ona mi eleyi ti o se pataki

ki gẹgẹ bi won se nfi oro wa lenu wo lori emu maworan ni ana ti sojobo Thursday lori eto kan ele ti won pe ni oro oselu gẹgẹ bi won se se ni alaye o onise ri owo yi na lo si je pe yo mo tesi waju ni o tori pe ati se alale re a si ti yo ko mo opin jade o to je pe yo mo lo skoda be na ni titi di odun to odun 2048 o na ni awon igbese ohun gẹgẹ bi awon se ma yo owo ohun lo sosu 6.7 billion naira o na ni o so ubasani lo salaye leyi gomina ipinle kaduna eba ninu iwe iroyin laaro toni daily post na lo gbe jade eje nlo si inu iwe iroyin punch na kawo awon ohun to nbenbe o awon ajo to ngbogun ti iwa je banu iyen lorilede wa nigeria iyen ajo efcc won ti kede eto ti ara ilu le fi ma ta awon lolobo nipa iwa jibiti ti awon kan gbe owo lo si oke okun won si ni igbese yi yo so opolopo ara ilu di eni ti yo ma gba owo goboy won ni eyikeyi ara ilu to ba janfa ni eto na o le di olowo goboy latari ere ti yo ma gba ti ijoba ba gba owo na tan lowo awon to jiko alaga ajo ohun ola olukoyede ohun lo soro na ni bi ipade kan ti won pe ni international symposium on economic crime e ma je yin mi o yo je to waye ni cambridge yen ni ile gẹẹsi lohun gẹgẹ bo se so oni enikeni to ba fun awon ni iroyin ile ti yo ran won lowo o lati gba owo ilu ile ti awon kan ba jiko lo si okere pada wa si owo awon oni eni na le ri ida meji le ni marun iyen 2.5% si ida marun gerege apapo owo na na ni won ni eni na gba o gẹgẹ bi ere lati odo ijoba oni o je iwuri ti ijoba se fun awon eyan lati le je ki won ma tu asiri awon to nji owo ilu ko nipa tita awon ni olobo o wa tesi waju ni amosha o ko so boya eto yi yato si eyi ti won ti kede saju laye ijoba are ana iyen Muhammadu Buhari lodun 2016 ni Buhari kede pe ere ida marun apapo owo ile ti ijoba ba gba pada ni yo je ti eni to ba ta EFCC lolobo minister eto isuna lasiko na Kemi Adeosun o so pe eto na yo waye ni ifowosowopo ile ise ohun ati ile ise eto idajo o so lodun na pe eto ohun yo ma lo titi ti ile igbimo asofin yo fi so di ofin lara awon ofin to ro mo ni ki iroyin ile ti eni to ba ta ijoba lolobo yo je eyi ti ijoba ko mo nipa re ti won si tele gege bi won se te si waju fun opo odun ni ijoba ti nkede oniruru iye ele ti won ri gba pada latari awon to nta won lolobo sugbon won si won loni kini won sibe laaro toni be na ni won wa so gege bi akori iroyin won pe enikeni to ba ta awon ajo EFCC lolobo won ni yo gba owo goboy ele ti o je wipe won yo ninu owo ti won gba pada e lo gba tinji iroyin na ninu we iroyin punch

Hallelujah. Ah, oni ni Friday to gbeyin osu kejo. Oluwa ni kin gbadura ifun gbogbo abiamo. Ni oruko Jesu ni mo pase. O ni siku omo. Ibanuje to lagbara ju laye ni ke eyan de se lala lori omo. E wo n to na eyan loni ki awon omo e to kawe akaye orisa. Mo ba baba kan pade ni Abuja. Omo kan soso to bi to ye ko je ayo fun aye de pa mo lowo ibanuje nla ni o oluwa ni kin gbadura fun o pauri kari basaida eli mayira baka mo so tele bi woli oluwa ogun to fe pa omo mo olowo mo jemu to so pe ohun kan wu o ni ko toju won de ipele kan pe akoko to ye ko mo jere lohun fi won pa olekun ni

0: Nko Jesu ma demu ye Jonathan anemo kani ase atogun ategun atepe atorodi ofa awon aje ofa awon agba ise okunkun ise aye gbogbo ntan ti kojo ninu ipade awon aje ti won be lowo wi pe awon fe lo lati gbomo lowo e awon fe lo lati fomo paolekun mo so tele loruko Jesu oya ko Jonathan mo ni ko Jonathan mo ni ko Jonathan mo ni ko Jonathan ofa tomo mo npu mo lowo nigba to ye ko jere omo momo yi baba yi loruko Jesu ninu aye re ofa na jona ani ofa ti ma foju sunkun omo nigba to ye ka won omo re ma serere ani mo pase loruko Jesu ki ofa na jona ina ju ofa na run mo pase gbogbo nti won te ko ninu omo jemu okukun lori akobi ati gbogbo omo to bi ogun to ti duro pe se lo won fo omo re sofo ogun afomo sofo mo ni lowo loju ale ogun ti ma po omo ti olorun ran bi angeli si yan abi amo kan gbo mi loruko Jesu ogun na jona o gbo ohun ti mo gbo ni awon agbara to nfa so omo olara pe awon fe tu o si ohun ogun aso ni da lakisa lori omo loruko Jesu ogun na jona enikan ni ohun dajo loju ala ohun ri pe ohun ora joko ah mo ni mama lo mo gbadua o ni ninu iran yen ohun a so pe owo meta ni mo da o e gbo kini won pe ni owo meta tan ba le yan dajo owo meta oluwa ni omo melo lo bi olomo meta ni mo ni ko gbadua dada ko mo sase danu lori omo mo so loruko Jesu ma jemu ti mo se danu lori awon omo re mo jemu ti mo dajo lori omo sugbon ti aye oni je ori ko ni oruko Jesu ma jemu yen jona danu egun ni epe ni ko jona ori re oni gbabodi o jere omo o Jesu oluwa wa amen today is last Friday of this month enu I follow ro gbe iso oru wa ni ale oni ale ola ale otunla a ma pari e ni Monday moju Tuesday mama baba gbera nle bayi abara papa ni o aye oni fa isan di omo le oni ni stroke iku oni pa aye de awon kan mole tori kan mo ba le sare gbadua fun omo won se radua teyin obi omo gbadula ko ina ni pe oluwa mo je kaye pa mi mo je fa isan de mi mole ki le raye sare nitori ogo ati serere awon omo mi mo bon soru lale yi enikan ni ki le gbadua fun aloluwa ni abere fun abu aye ogbodo pa mi tomo tomo aye ogbodo fo omo mi sofo aye ogbodo di omo mi mole ko fa ku ogbodo ba omo mi won ogbodo ruku omo ba mi nle aye ogbodo so iroyin e mo je ogbo iroyin ti awon agbagba mo pe jopo to je iroyin banu je wa so fun yan olorun mi gbodo gbo lori awon omo mi ma bo nsoru bye bye di ajo gbadua papo o ri owo iyanu ninu aye re to ba di on the 21 osu kesan a bere pade adu olojo meje fun awon abiamo aro ni ago mejo aro so ago mejila every day bi enikeni ba soro ri saye omo re ile ugbe mi on ta fe fi gbadua ni wakati o na ni pe oluwa mo je ki oju ti akobi omo mi e mo tan pe ni itiju on tan pe ni itiju ni pe ke eyan mo ye adam o so gbo lo nkan o ni mo gbo ore eru ba mi nitori pe mo wa ni oho bi aye akobi omo oba complete oju amo ti ngba wa loko ari awon ta jo se kekere awon ta jo mo degbe kiri awon ta jo mo dako roko ari awon kan won wa nbe won je eyan pe won oku oni bi tan wa yen ko so pe kan seru laye ari awon kan won ku nbe aye ori won mo let me tell you something to ba ti di pe omo kan wale ko le jade nu le ogu e ni oyo omo to ba wu adugbo o ye ki aye mo pe lagbaja ti lo for years ari ladugbo o ye ki akobi oju ogbodo ti aye ogbodo demole laarin awon aburo re ko gbodo deru eyin laarin awon egbe laarin awon gba se mo pe akobi omo ni soju ebi omo ri ogbodo wa ninu ebi kan mo so po mo ta lele itori radarada yi gbolo nburuku yen ko gbodo fo si akobi omo re iran e gbodo se ogun e gbodo yo o gbodo goke o gbodo tayo imole re gbodo tan oju ogbodo ti akobi omo ri ogbodo wo so akisa akobi omo ri ogbodo wo bata to ja akobi omo ri ogbodo mo sunku kiri akobi omo ri ogbodo si yawo fe akobi omo ri ogbodo si oko fe ogun ogbodo ja akobi omo re akobi omo re ogbodo wode epe ogbodo ja egun ogbodo ja onkon ogbodo di lowo iwo lo gbadua olorun mo je kaye fa akobi omo doju ti mi oluwa mo je kaye doju ti akobi omo mi ja gbon ti Isaiah 61 fa 7 ja gbon to so yes ni po itiju yin e o ni isepo meji
1: ati ni ipo idamu
0: ni ipo idamu
1: o yo ninu ipin won
0: eh wa wo bi olorun jo wa ni oluwa jo mo je kaye fi akobi omo mi doju ti mi pauri kari basaida eni ma irabaka mama yara are bale o action eyan ba ti bi mo eyan mo ni action ni mo je won foro de omo le mo je won fi wasu odidi omo le mo je won fe ko odidi omo le to ba fi mu o to waye to bi mo ki se dandan ko lo pade adua ko du ori woli o ko ba ti sori ofe nbe iwo jade gbe bible ko ma lo o ti se n to waye wa se o ti rubo to waye wa ru e po oruko jesu e gbadua oluwa mo je kaye fa ko bi omo mi doju ti mi mama

0: bo se du ara re balẹ wa ma lo wa ma bo wa ma gba ti wa oluwa ako bi omo mi aye ogbodo fi doju ti mi aye ogbodo fi pa mi lekun aye ogbodo fa ko bi omo mi pa mo ha e gbo ohun oluwa oluwa mu ako bi omo mi jade ni koru aye bauri kari ba saida eli maira baka wa mo pe fire fire fire fire ako bi omo mi jade ni koru aye jade ninu igbekun jade ninu ide jade lo peru jade ninu ajade apere jade lori akitan jade ni yara eyin jade ninu yara okoko gbogbo bi ti a fi akopi omo mi pamọ si nitori ati fi doju ti mi oluwa gbe jade oluwa gbe jade oluwa gbe jade oluwa gbe jade oluwa gbe jade akopi omo mi loruko jesu o gbodo wode o gbodo seru aye o gbodo ri omo le ogun o gbodo jao egun o gbodo jao wa mo gbadua wa mo daruko akopi omo re lagbaja gba oro oluwa gbogbo agbara to fe so di eni lele eyan lasun eyan yepere mo doju ija ko agbara na ni oruko jesu inajorun inajorun inajorun Ina jonu wa mo gbadua gbogbo agbara gbogbo owo gbogbo egun gbogbo ofa ise aye ise ota ise awon aje to fe so akobi omo mi di eni eyin di eyan lasun di eni ofo loruko jesu oya jona jona jona jona jona jona jona jona jona jona jona anjanu agwaye mo serere ti won ti gbe sinu akobi omo mi loruko jesu ina jijade odidi emi mo tayo laye lo nbe ninu aye omo mi iwu anjanu agwaye mo tayo iwu emi agwaye mo je eyan iwu emi agwaye mo goke iwu emi awaye mo re arada iwu emi awaye mo rogolo ninu aye akobi omo mi oya jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade jade mo tu ewon tan fi so akobi omo mi mole mo ja ide tan fi di akobi omo mi mo bu aso akisa lorun akobi omo mi aso akisa aso ewon aso eru aso ifaseyin aso ijakule ti awon aje ile oko ile baba ile iya ore ika pastor ika woli okoko ana afa okoko to ki bo omo mi lorun loruko jesu mo bo mo bo mo bo mo bo mo bo mo bo pariwo mo bo loruko jesu mo bo jesu oluwa wa ori kari ba saida eni maira baka akope nipase wuli kan on la mu iseli jade kuro ni jibiti nipase wuli kan ni won pa ile ni won mo so bi wuli oluwa eran ko kokun to nkan ogu awon to nkan ogu akobi re pa ida oluwa padam ah eran ko awon aje gbogbo white animal awon eran ko loro awon eran ko abaye eni je awon eran ko adina ire moni ti won yan ti akobi omo re loruko jesu ida oluwa pounda ida oluwa pounda gbogbo agbara to ni ko mo ri akobi omo re ni ipo ibanuje ni ipo to npa olekun loruko jesu agbara na jona oya jona jona jona jona jona ina ina fire gbogbo agbara to ni ko mo ri akobi omo re ni ipo eyin ni ipo ifaseyin ati ijakule ni oruko jesu ina jorun jesu oluwa wa mi listen to me ore isoru ojo meje today's last friday of this month so ma joko le wa gbadu abu fun omo re omo ti olorun fe lo fun angeli re aye one pa yo kawe akayori emi okoko ni wonu e emi amugbo ni wonu e gbogbo awon emi to ngbe oja to ngbe egbogi oloro to ti wonu aye awon mo re ina jorun o ma bo soru bayi bayi o ti ngbo mi enikan ni baba de so se command wa ni command e ori ofe ni mo fi bayi soro pe je o jajo mi owo to da orun ataye ka bere abo lori awon omo wa locate abuli egba tabi fagba bo se ngbo mi lowo lowo bayi locate abuli egba tabi fagba be mo tu e bere ona wo lo need si olaniyi te sori google map e olaniyi last bus stop adetola so pe oluro lo nlo to ba ti de olaniyi church baba ade fi soye to wa ni waju oluro to ba ti do olaniyi yen church baba ade fi soye to wa ni waju olo latabuli egba gbogbo eyan lo mo be wa gbo o le gba madia ijaye power line mau josun kola alakoko wole gbe okada ade tola ro church baba ade fi soye to wa ni waju oluro aduwa re ti gba ogun ti se fun egun ti jona epe jona asasi ninu aye akobi omo re ina jorun gbogbo ofa asasi mo serere ofa asasi mo goke ofa asasi mo laluyo ofa asasi mo jeyin ofa asasi mo goke ninu aye akobi omo re oruko jesu jona jona jona jona jona jona ipade awon abi amun bo lona september 21 titi di september 27 oluwa ni ka furugbin sinu aye awon omo wa epe oni ja omo re egun oni ja aye oni fomo damu re gbogbo idamu lori omo ko jona jesu oluwa wa enikan ni mo fe ba baba de fi soye soro bo ba pe number mi lale mi le gbe call ale yi a wa ninu aduwa to lagbara let me tell something but laaro la ti le ba ti mo ni ola Saturday e lo ba be gbadua fun mi ma so story e sure fun mo mi number yen ni mo fe pe se wa ri eyi te wa lori WhatsApp e listen si eleyi e ma send the prayer request yi si mi lori WhatsApp number bye ri ko safe number yen ko to message wa ni WhatsApp number na lele o na ni ko fi pe be laaro la 0806 85 60 97 02 mo fi pe gbadua fun o bi o tin bo ni soru lale yi aye oni de omo le ogun oni ja o egun oni ja o epe oni ja o o jere omo jesu oluwa wa amen
1: Mo abu covenant of protection nitori mo wa pelu re ma foya nitori emi ni olorun re olorun to npa mo ni gbogbo igba fe ko fi di abu na mule lo fin pe o si ipade adura isoro olojo meje akuri ma je mo abu covenant of protection ojo meje lojo adura so tele yo fi ma ro iwo na wa gba ifororoyin abu gosheni tun tile ku mo ijamba wahala ohun iko ojiji adura ohun ase tun yo ni kuro ninu ewu yo ma jade latenu prophet igbalaye mi o kebisi baba olorun ngo adura pastor julius oju arowo mole ati baba adura prophet michael adifisoye oni emi latenu benais At a one jo, my dear Mabo, you can dear dry my bere, ni Tuesday, August 25, 2026. Usima was open ni Monday, August 31, 2026. I go meet you la dry you my bere. My dear Mabo, you can dear dry show us so tell you my ne Christ Apostolic Church, I'm not with Fire Prayer Ministry, Ibrahim Zuma Street, off Adel Road, Aditola Bus Stop, Lagos, Ulubelido, Willie Michael Adifisoye, telephone 0803-462-8479 at 0802-203-5389. Uluwa yo palo at ya boremo, lati ba yilo, atiti lai.